nkuko ikinyamakuru bita african.org kibitangaza kivuga yuko uyu mugabo aciye agahigo ko kuba umuhanzi wa kabiri w'umwirabura.